terampil pelayu ne Kakang Bupanwati. Nganti kira ngalacak mongko mlebu jroning alas. Wong alas gung liwang liwung kaya mengkene. Tublas tublas yo. Patem bayane ngatiku. Urung lega rasane ngatiku yen to pancen aku durung bisa jamah Kakang Bupanatu Banwati. Wis tak jagake yen to Kakang Prabu Duryudana bakal gugur ana mati nang palagan. Lho, sapa kae? Lho, Suwatama kae?

wergo doro yen lukaman kayangan Suralaya umplak negara ngati ora nek nedasi kulit wah aja lumbar ora iso mateni kulit wergo ayo maju lekane ngati

sinipi cocot ang mawingo-wingo metrokot sak mundarandir iplis lanat manungso na toto yoko ing atase kuwi isih bocah wae gelem ngapusi karo wong gerang mendam-mendam kowe wis tuwa wedati apa kowe bapakmu ora tuku ndang kawon kadono priya dadi kresna kuwi ratu titi sing Wisnu lah kok anak-anak kok culika karo dedapuramu kuwi ngapusi karo wong gerang lah tugel gulumu kowe.